matin numamre ten taji ci na randar ul ma dal kon duren marke ara ndi ang ul may oy oy ra ara ko goro ton reo mala ci ci na marka perwala